rarile ha swilulamisa switalunga tikhoma swa a wu nga swi tivi na wona vuntsongo manje switalunga miyela swo miyela swo